0: kiné sanda ko mbé sé non
1: woy ci non
0: yé mo mo ima yam
1: nan chama na ke djinyana
0: kamba dosu
1: ni ñoma djenga ke
0: allahu akbar